0: dikgang ke tsa bosupa o ditshediwa ke nna Matshidisopoto, dintlha tsa tsone tsa re. Puso ya lefatshe la Botswana e ikemiseditse go tsholetsa serodumo sa bodiragatsi mo lefatsheng leno.
1: Mogatsaka, ga o nosi, ke tla go thusa kae ke kgonang ka teng. Ga o nosi wa utlwa?
2: Ke lebogela mafoko a gago, a mpha maatla e le ruri.
1: Tshepa kgotso mogatsaka, ga ke re utlwile o sale a tserekgang ya gago go a tiro ya dirwa.
2: Nnyaa, kgotso ene o dirile tiro, mme go na le lone nngwe e sa reemang sentle.